ulala kunini sicela ngikhulumela bangasikhulumeli siyanibona niyanona niphethe izintatanyiso